0: parce que manam tay wax da waral ni nek lo xamni ni ñu upp ci nit ñi buñ ko dey di buñ ko doon déglu changement dina gëna am
1: dëgg ay tabi sona ñu ki ci magal gi
0: bisu la yow yaangi xol li nga xamne moy jëmele réew mi Touba kanam
1: ñu ki ci magal gi rek après benen yoon ñu ki ci sal na ñew ci magal gi tay rek benen yoon après ñu gën yaatal ci yeneen yi lolo ñu
0: waaw waaw lepp ci magal gi
1: rek ci magal gi waaw
0: lepp magal gi manam parce que yow fa magal gi yaangi ci dëkk bi di xol li wara li nga xamne ni tay ji moy wara mëna waral mbir nepp tuuf dana japp ni gëna yomb heur bo toge ci radio bi manam yow ci lolou ngay wax
1: jerejeuf
0: wa lolou nak manam ma japp na yow dal yaangi bay sa waata
1: jerejeuf moñu war ñun ñepp jerejeuf moñu war ñun ñepp jerejeuf ñu sant ko gërem ko 77 619 33 20 alaykum salam
2: assalamu alaykum
1: wa kay jerejeuf
2: yare mo lam ni di ci ngi gatt dongale bi ray lecture yi xamna bëgguna
1: atta
2: mo barki lo émission bi
1: bismillah
2: wa jaar magal dina bo ñu ñepp ma ngi xiaré ci fa gu magi ci mamadou mu xam nak lo
1: naam bisim
2: dama gis ni li nga xamanté fi ni bokku na ci li daan jagal magal ci dem ak dik moy société bobu ñu daan wax la bañu tuttu li sax ñu xam nañ ko
1: waxal rek
2: su magal mi sax eco tera
1: eco
2: su mag eco tera
1: ah ok eco tera waaw
2: su magal ma sañu gips da dal lu wër bu bay faal ma sañu balé bu fa dañ and ak ñoom doñ balé bu yobbu fepp fo xamni japp nañ ni nit ñi mën nañ fa jaar ñu dem tiddi suuf misra wala fanen
1: dëkk
2: yi fi jappandi lool wax deug yalla waaw dama dik lu ndax bu bari téwul nit ñi dañ am fu mëna jaar bu mëna dem am fu mëna jaar mëna dik ma gis ni yoy amon na ndariñ lool kilifa nak bu fekke dafa ñew di dëkk bëgg xam la wa dëkk ba soxal dañ ko war wax carrément ko li ak li ak li ak li bu mënta ñakki lañ am li ak li ak li ñakki ak ne ko nangam ak ndax ñoña ñi ngi fi ba tay dañ ay liggéey kat doon la dañ liggéey ñi leen fay ndax japp na ni ci sama xalaat contrat lañ fi nekkon amon ak ñom signé won ko sa su ne ñu ñew ñu ñew dawal wax dëgg yalla liggéey daana rafet lool
1: lool est ce que ñom waxu ñu dañ ko dal may ñom est ce que du kon ki dañ leena téré ñu ñew eko tara kat man dégg musuma dégg dañ di fay dañ ni maye lañ dal
2: sama xalat la
1: wa non dama wax ñom liñ daan wax ñom ñoko daan waxal seen bop ñom dañ né dañ ñu barkelu ci magal gi niko ñepp yi défé légui nak magal gi ko ñew mom barkelu bo ñewete nak kenn la ci xarab lool rek la
2: wa deug man ma xamutul sax dañ daan barké
1: dama foko ñom ñoko waxal seen bop
2: way légui man dafa ubu ci ñoo ñoo li tax ma wax
1: moy
2: manam comme xam nañ ni amna solution bo xamanteni dana am ci magal gi mu ran bax normal ñoña dañ dan baccelu ñu dem bu ci tuddé jar na ñu dem ndax ab solution dañ ligé
1: tabarkal nak mom tay jëru wëri nak ku koy santé rek ñëw nak ku ko santé rek da tawré nak lool mom mom jëru ki
2: man parce que man waxuma ngir ñom da man waxuma ngir ci ñatt ci ñom dama ni mam li bu wax moy ñom ñu mëna safara yéti lañ
1: waaw
2: ci buñ tollé ci digënté yi di
1: ñom
2: waaw
1: kay ñom kay ñu dañ leena wara ñaan rek neul nak ni ngeen do barkelo ñoo do barkelo war rek nak ko ginaa ko waatu nak enter wu leen bu leen ñoo waaw ñoo dañ dan barkelo
2: legi ñom legi ñom bu fekke ni maam ñi ngi deg émission bi ñi ngi leen di ñaan
1: kay
2: waaw maam ñi ngi leen di ñaan li nga xamantene da nga ko barke amono solo lool
1: kay
2: waaw man mom dekk mom dama ci baye wax ngir ndax waxna ci ba son yeug yi bakk
1: jerejeuf
2: waaw mo ko war leg dama ñaan ñi nga xamanteni
1: jerejeuf
2: japp na ci li lor yi dimbalam ci rek baye jéggul baax nak
1: jerejeuf amna solo rafet na amna solo jerejeuf ñu sant ko gërem ko baax 77 619 33 20 77 619 33 20. Assalamu alaykum.
3: Assalamu alaykum
1: Mbacké
3: plaisir
1: gëy ñi sant gay
3: mayang japp
1: ñi nga am jamm bu baax
3: sax ñi neew mom manam ci li photo 28
1: waaw
3: manam ko manam ni ñu ngi di dibbal ngir yalla magal ni ñu bayyi bi defé ay fam yi rew ci nek ci defal ci jaxatal ni
1: lool de wax na ngeen ba son lool ñi ko def mom dañu def leen neex rek way xamé li def mom teggu fet de bur seigne ousmane ngoy wax
3: manam ligé ci war ligé ni ha bu ngi ligé ben wér bu ngi
1: ñaar ko xamoon nañu mu tafa rek xamoon nañu ko rek xassal nit ñi da
3: ngay def wonare ligé da ngay ligé
1: ñu xam naron dañuy bayyi ba magal gi jall ñu def ko lañ ko wara def buñ ko naré
3: ama ben voix di ko xamane do do

0: dënd waye yëgë ji rek fi dess bu a bu bu bu ñu agi ci nafsu kaamus ñu nga xamne legi di sax raax na legi amatu dara lu ñu bëgg ci lu ñu bañ xam mo dañ xam lu yalla bëgg rek comme hawanam ta'al li haqqi wa haqq diinuna nga xamne legi bañ xam ñepp mo ñu ci yalla dara neexatu ko dara lu jëm ci yalla neexatu ko man du ci am sax bañ xam nga xamne non la am dañ xirel xamne lek sax bu ngay def da ci jublu do ci gum da nga jaamu yalla ni sun bi waxe rabbul alamin hu ne hasbuka minhu ma yakunu sirba taqawiya dhikra tuti arba da nga la ci ñam ñu ngi deggal da nga mëna jaamu sa borom da ngay add fofu nga xamne sa jikko la sa ngal la mëna tokkal la maqam yori nak mo bokku la dara ñoy moy maqam nit ki ñu sellale bokkum da mel nga xamne ni ma xon sank nit ki balay mëna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bay add ci sell lo xamne xalaat sax du xalaat xalaat bo xamne mu ñu di jëk ko wala mu gis ko wala ñu xam du xalaat bi sax du ko am da xamne legi ñu rox ci xolam rek soona nak dara bakkan wala dara adina wala dara banex da xamne koku moy mëna ci yaram ci sax sama jëfël ci lu mu jox moy borom ak nafsu kaamut borom bu ko cënte nak yoy moy maqame moy sifo yi nga xamne mo lay do daraja nak moy ki nga xamne mo sopp su borom lu ñu du fa jambi bu ko nexé ki ci annafsu radiyu dooral ko ci annafsu kamilah tek ko ci daraaje wax ndax dañu daraaje adul ci lu ciobal sun borom rek motax biñu ne sahaba yi radiyallahu anhum kam ñu ñu leen jox ñu ci jëf ndax dañu jëfé ci jamono jo xamne anatul moy taxawul islam ci gënaaw yaronte bi jaay seen dara ak seen alal ak seen lepp tax ñu ñu de ci gënaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ko xamne mu yaronte ko xol rek boko xol yaa ñu yëkëti ko ci yalla yëkëti ko xamne keneen mu la dafa ñu nak ci jëf jëf la ñu teul la def waye dara jëm na ñu def ndax dara jëm bi aaji ci ciowal suñu borom rek waaw adam hal hamam ki nga xamne mo jëm ci yalla do wessu ñaari maqama yoy manam xam nga ne ki nga xamne nafsul amaratu bisu bakkan bi ñu digal borom nga xamne ci lu bo rek la koy xew lu tok tok mom defagul soobul ci yalla waye nafsul lawamatu ki nga xamne bakkan daf koy yedd bu defé dalal nim lo xamné jaduna ak ki nga xamné bakkanam daf koy xeer ci lu bax ndiko ne ko def ko ndax nga bax duñu jang alcorane ndax bu ngeen jang waxtu lim koy jang ba ay fa yaangi lay jéé bu ngeen yaangi jang ma ba yu reej bu for sun borom xamné ñoom ñu yaalla dem na ci jëg bu la xir ci jangal tagal yaronte bi ci xassaay ci sunu tuba bu ci yaronte bi la xir ci yoon nga xamné murti dal lay faral bu bu dang koy faral di tek mu nekk ci nuyu ak ci dam bu ñu ci sa ngi dal ak faral mu nekk ci dal tan tan nga la yoy da xam bo ba xé lol nak xaal man la ñew way xaal lu ñu andi ci nit ki la xaal bu ñu ñu ci sa ciowal mu ñu ko xëc bu ñu dem du dem ci sa ci day jek tek rek dal la ba xam legi benn jëm wala fekke dara mu ne indi xaal lu ñu tek ñu tuddu señ bi wala ñi jang alcorane wala ñu tafsir wala ñi waaye bu ñu tuddal di ñu sa xel sa xol fess nga xamne dafa am laaju ci sandi mu fess ba ak tok nga dal di tok xaju ba ñu ngi mukk ni wala nga yeg daan wala nga naan sa tala gu wax lolu moy xal xal nak bokku la maqam ndax xal du sax te du sal welo dafa la dikkel rek ngir xew xew bu am bu fekkon nak xal bobu nak dafa sax momu ci ben maqam mi nga xamne nit ko daanu fi tam bëgg ci mom bu naane ndox mu bax du ko ñu bu duggal ci sebu buy tak du ko yepp do makam bi nga xamne makam bo ñu sax xamne melo ko melo wam do ko sax ci mom bu duggé ci geej gi du mo man na jaar ci ndox ni bu duggé ci safara du lak bu fekke bay dem mu ñu bo dara ko mëna xëc japp ci nopam ba ko wax ko tan du ko def dara da xéne ci salaam sama dina jaam bu reugal mu dul yalla su borom du xéel dara ci kawam lepp lo xamne lu la su borom du ko xéel ci mom kon xal ak makama ak daraja ak nabla
1: deug mu fekente ne jëf ne dara lenn fek ko ci lo xamne lu na xari yalla la da nga am nak diw te du mi ko ñu ko ko and ak mom am ni diko du mu am dara ci walu wala def du mi jëfé ba la ci ayu wala nit kuñ jëwul te bo

0: من على مدر ربا يفيق لها من غير الورى بدا وفي كل زعر زيد ربي وفي زفر سبحان ربي رب عز دعما يذفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yemma ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yemma ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe taxem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xati payen ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeb lu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljana ki yëfam loo bëgg gis sawnaxar dem wóor bu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkawli koo kay séentu noos gaa ngi ñii bi sii nii di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bi saa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mo am dudul jeexta la bir uy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ak yi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi ak jumaaji yaay yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waaye col gi du mat te mbub bu sax dañu koy fóot ya salam gaangi sëñ Babacar jaxateetam am na lum nu waxoon ndoortal jumaa ji lu yéemoo yéemu way yaa ngi li dee si am ci jumaa ji jar na xëy na rajax sa bopp toj ngir liggéeyal bàmba waar gaa ngi jumaa ji nag léegi bi mu yeggee ndigal li fi des màggal gi rek visis màggal gu mag gaa ngi magal gi nak dafa lambo dekk be ni ko weur ak pep ko julli kat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be ni ko weur ak pep ko julli kat ne ya talam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang tire bi ak agis ndigal laangi seigne bamba nak top asay diep dal di na xagn adisi ak tire bi yombal la mir maangi jëlal qasaayidi yow loo man durus da nga am yoolub ku wàcce limu kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alquranam kat da koo jafe lool laay wax ci man alquran nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolub adisita am yoolub quran ak bu màggal wét lam waa ngi yii yëpp nag benn boo am rek rek la wax ku alquran faat si karyit faat ko dab gaa ngi magal gi ngay dabe mbolim yi wa gaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ku am yolop magal gi luma ate at eut be seigne bamba ne ngay ne lu don laangi jotaayu seigne bamba be muy ne akub yenenam ku bëgga tew na nga tew magal si jeeg gaangi ku mun la tew na nga jël asleuf te def ca batay bu yene selle nga feñal yene jeuf jaangi loo def ci màggal bi sëñ bamba ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaa ngi nun gaa yi dëkk ak sëriñ Touba ci biir dëkk bi lansaar yi kat buñ ñu yóbbul lenn muñ jaa ngi yonen bakat fu mu geesoo gis sëriñ bi mu teew faak wetam gaa yi yon neen baa ngi gaa yaa ngi sëñ bamba kat neena doo gis kenn man ko ci too lob yàlla bi alquran jibril jumat jaa ngi sëñ bamba kat neena. do gis kenn man ko ci tok lub yalla bi alquran jeureen jumat jangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba wax na lu wër ci gan hadis baangi man kaana yominu kon gan ñi da leen di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan di manu manu do te buy dem di netali lam gess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko wiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fu ya mu sunu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jibbu yoy xamulen bu de borom ker sa dey lu suur te lor jaangi bul gedde bul xasse bul dor don te tay gona sax ki teewu gan gi da koy reet no lu ñaaw laangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne faya bo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fa ku keur ga mu dal ngir picce sax ciar bo muy dal naw ko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gat xel gaangi siya
2: UKB FM fi ci Toubandam.
3: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Yéne ngi diglu
3: UKB FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Di kanam tudi xibaari.
2: UKB FM 103.5. Kiba, ci UKB FM 103.5.